Sa din ang presi. Yes, and brady mati yung kwasyon ay kisabi kong tapi. And naala din kuya baboy tapi.

sa epsa na insranang mekunak anu makandra ala uma alamang mekikado